0: Manta, finale hari. Sa dalamay, sa marilang malay.
1: Mari, sigulay, sigulay.
2: Segulay, sejalay,
3: YFM.